faroua jenije. Mini ma brantia bi ana ye frane yabes. Ena mu jia wane ma ni fogu. Ena mu shawdiye nu wadi teibi tona so. Ani ye frane shape. Edu mrabi ya wongu se e jenu zini nya. Watsuna zini ya wudade ten tamu ye. Wasi ye swe. So wume kaime na wa shirame. Nasa wa srami shiye mwa. Bible says, "Nyakupon yediye, yabe si gusai." Adi e na nyawa kuma suta chome. Abu ni se nyami chome nye. Naya yadi e na, naya wuna wana. Eya wohiya na. Che, obe chumi e yama na broso. Se wuchi ni se wononi e wate. Awa wuye na ni na sasa wosore ya. Wobe kas. Wabeka sawa wajumani mo. Wabeka sawa wawari ya mo.

ni fra for me no bi ba ni cheno amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bua ni se ha ni owure.